mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h/24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaawance banque islamique bi wa ployé 18 safar ñoo ñaanal la ci Mohamed

0: jour ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca Mouride liggey ba ngok bum laal souf budé Maxit wala Wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufi borom Touba
1: liggey bi mum laal souf nañ ko yëkëti bu lool lu ñu yëkëti bum laal souf ay laa kalimatillahi al-ulya lool dong muy liggey bi

moy roy moy bakkan di jam nit ñi ku ben mbirum malaka yang koy ngani moy taru diine ku mën la gis taram bi sepp gisa ñaaw ci sewru

yangi ni matu njol ma ya ka njolu yangi ni qaddi bamba mën nga xole ya xol ba gis ndam yalla am nga dole yangi ni qaddi bamba mën nga xole ya xol ba gis ndam yalla am nga dole bu bamba don gay ne nga don beñam ye yor ñenti yere sa xame dege je ku gëm borom Touba da koy gëmalé mbalu ko muy

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Penno FM 106.0.
1: Mbokk yi ñu del ci wat di len nuyu di len ziar fi ci studio sen radio Penno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké. Tay nak ni nga ko xamé moy alarba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026. Ñu am bi té and ak yeen sen émission sen ziar ci walu présentation bi sen mbokk Mortal Fall. Niñ leen ko waxé won nak té ñu baxo ko and ak yeen sa yo xamanti jëgmal nañu xew xewu diiné sen xarit di sen woléré di calpé bi wërté woor di orange monnaie jog bet len ak xewal yu am solo yo xamanteni du ngeen ko gis wala ngeen koy deg fenn fudul ci orange monnaie magalu tuba gi nga xamanteni mom lañu deggmal nak tax orange monnaie jogate fossiyene gunga ay kinyangam avant pendant et après nim ko baxo defé jamono bu ne ci bepp xew xewu diine xewal yu am solo yo nga xamé nak ñepp ajeewo nañu ko lolo waral ñu fossiyene joko ak kenn ci ndaw yu orange monnaie yi di monsieur Omar Sow Seigne Sow ginaaw bu la nuyo ziar la ñu bayila rek nga nuyo ak auditeur yi Benno FM 106.0 té andu ñu nak yeubante bu mag bi bayiko ci Orange Money jëm ci ay clientam
2: dara jël Seigne Mor ñi nuyu ñepp di ziar ñepp donc di nuyu suñu mbokk auditeur Benno FM donc comme niñ ko tamma di défé rek Orange Money ñëwati na ak ay xewal ci walu magal bi donc dafa am ay patch nak dafa am walu bo xamantene client lañ ko jaglél ak walu bo xamantene suñu ay point de vente ñi xamantene ño yor point di def ay dépôt ak retrait maintenant walu client yi donc li nga xamantene moy bi ñëk moy frais de retrait yi donc ñëpp xam nañu orange monnaie jamono buñ tollu bo retirer day am frais moy yu amul frais donc frais dañ ko diviser en deux dañ ko xaj dal di 50% le client mi di fay donc buñ la yone won 10000 tay ngay retirer wara fay 100 francs doto fay 100 francs fukki dërëm ngay fay donc 50 francs yoy dañ la koy délo wa ci sa biir compte orange monnaie légui buñ la ko déloé nak yow liñ ci mëna def bari na moy ma ngi ci jënd crédit ma ngi jënd pass yone wala nga retirer ko donc boboy ben bi ñëk benen bi ci top moy ñi nga xamantene dañu nekk lu toll ni bitim rew Côte d'Ivoire Mali Burkina Niger ak Guinée-Bissau ñom buñ la yone xaaliss mu ñew ci yow nga nekk fi diko retirer donc am nga possibilité bok ci ñi xamantene da nga am chance gagner ay enveloppe 25000 francs donc moy juroomi juni té bes bu ne da nañ ci tan 10 personnes dara tout nit am nañ chance gagner enveloppe juroomi juni maintenant nak dafa am condition condition bi moy lay yone dalay envoyer minimum c'est-à-dire li gëna gatt moy 50000 francs dalay yone boko jotté boko retirer am nga chance bok ci nga xamantene dañ leen di tan chaque jour fukki nit ñu am ku ci né enveloppe di 25000 li maintenant nak enveloppe bi tour la rek mais ci sa compte orange mu né dañ la koy dougulal boko jotté nak comme ni ma wax sank rek li ngi ci mëna def bari na mën nga ci jënd crédit jënd pass yone ba retirer wala fay say facture manam bu ci def benen waaw
1: manam kon xewal yu am solo dal yo xam ci orange monnaie famu daan jaar ak clientam ci xew xewi diine yi fofu la jaarat ak ñun ci magal gi
2: effectivement duñu tegg suñu tank buñu yok luñu wañi voilà benen bi ci top moy ñi nga xamantene ñom dañuy faral di yone nek Sénégal ci di yone muy genn donc dekk yi nga xamantene moy di Côte d'Ivoire ak Mali donc kep ku nek Sénégal di yone Côte d'Ivoire wala Mali dañ lay délo wat 1% ci montant ba nga envoyer c'est-à-dire bo yone 200000 dañ lay délo wat ci sa compte orange monnaie 2000 francs mu doon benn bonus boo xamanteni day dugaal sa compte tey li ñu ci mën a def itam yu bëri na service orange monnaie yëpp mën nga ko utiliser def ko ci donc mooy promo yi nga xamanteni jaglal nañ ko suñu client yi beneen bi ci topp aussi ñëpp ñi nga xamanteni di ñuy yor seen xaalis seen compte orange monnaie bëgg a jënd wàllu mu nekk pharmacie wàllu mu nekk station yi jënd carburant yooyu yëpp boo demee jënd orange monnaie mën na la delloowaat diggante fukki dërëm ba 10000 francs ci sa compte orange monnaie voilà donc loolu mooy promo yi nga xamantene vraiment dañ koo jaglel suñu ay client loolu mooy pàcc bi njëkk beneen pàcc bi ci topp nag mooy li nga xamantene suñu ay point de vente la donc ñoom xam nga am nu ñu naan point de vente ak grossiste maintenant point de vente yi ñoom dañ leen am luñ leen sas c'est à dire lañ daan def buñ ci yokkee ñun ñu yokkal leen donc promo mu ngi tudd yokkal ma yokkal la donc dañ leen demandé ak ñu yokk au moins 25% ci lañ daan def ñun ñu dolli leen bonus 10% par rapport ak lañ daan gagné loolu mooy point de vente yi maintenant grossiste yi itam am na ñi nga xamante ne ñoom ñoo géré point de vente yi di leen jox xaalis ak di leen yéegal seen compte ak wàcceel seen compte ñooñu itam am nañ promo ñooñu dañ leen demandé ak bu ñu yokkee 25% ci lañ daan def weeru juin bi passé ñu dolli leen itam 10% par rapport ak lañ daan gagné donc loolu yëpp orange monnaie tey am na ko ci wàllu màggal bi pour jàppale client yi seen dépôt ak seen retrait mën a yomb te itam ñi nga xamante ne ay taalibe la ñu mën ci gis seen bopp
3: muy lu am solo
1: muy am solo jërëjëf monsieur Sow xamna amna solo lol par rapport ak xéewal yi nak ban conseil ngay jël jëmele ko ci client yi ak xéewal gi ñu orange mëne défal
2: wa conseil bi lan la rek moy nañu gëna utiliser sen carte orange mëne dëkk utiliser diko jëfëno soit di jënd crédit di fay facture di yone di retirer donc boko défé di nga mëna am chance boko ci ñëwa dara xéewal yi di nga ci am donc lolu kessé moy secret bi benen bi moy message bu mu bëgg jallale moy ñang ñepp ñi nga xamantene dañuy yone nit orange mëne dañ ci def frais bi bo bañé mu am problème retirer parce que ñi ci beur ba légui dañu déssé comprendre concept retirer ak frais bi parce que tay man suma lay yonné xaaliss señ mor suma la waray envoyer 25000 suma duggé sama application maxi mën na la yonné 25000 pile bo démé boy retirer do jot 25000 mais bu féké man dama lay yonné def na ci frais bo démé 25000 ngay retirer boba do am ben jafé jafé
1: lolu amna solo
2: gi ñu ñëw wa amna solo lolu ñu baaji xel oral mo né carte bi woor gëna am sécurité gëna yom itam donc lañ ci gëna bayyi xel bu baax
1: di andando bi nga xamé itam sa yo gesso gis ko te bo xolé gis ko sa karam
2: wa te muy deug
1: jërëjëf bu saw xamna kon ñu dëgg jox rendez-vous benen yoon rek
2: amul ben problème inshallah
1: yaakam ñu di and ak yeen rek ci walu orange money ak xewal gi andil ay client am
2: inshallah inshallah
1: jërëjëf mo sa orange money jërëjëf jërëjëf
0: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen nuyu di leen ziar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
3: wa sopna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numay yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuuti luma bëgga leral wori nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cialiwo ñama neel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko daré ci baqara banas buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teud ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doole ja ay nak mo jekk ba gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alcorane ngay doon lool nak xawona ma yem ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bima ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bima ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne wala bëgg samp daara bima ñew nak la ko am samp daara fi ci Samu Seigne Bara Khouradia daara ji juroom ben fukk mi la won ay ci biir loza am nañu xane xawon na leena yem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dama ba defa téméré nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliou xamal na ko dama bëgg am pinch mu daxuma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobbu fa juroom fukk dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh saliou mbacke ñi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtana mom mi neegal seigne fallu nekkal seigne touba ndaye waxtana ak mom ci daara yi mo ne woyele ko comme ne la ko seigne chali waxe ma ana seigne bara nak diko yele dara yoy ba seigne bashirou mbake mu aladi fallou mbake dal di may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti dara yi ni la démé te ñenti dara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci dara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci souf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma ni su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ni ñëk da ci ay alcorane suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma nawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wara ta ñeent way awuma tarjuman wala ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala mané tombal lé wala ng andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa soma joxé lox rek da fay melni yokku gi yax yi bo ma xasse jox lako ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di lako wax non ba mu yépp non la ñaan di ci wax
0: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ne mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am net wajal nañ la wajal wo may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wërmu né wajal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo né insha allah dana sa waré mbir waye suma damé ba xol xamné ki wajay yo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di sétlu bo xamné ci sétlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa ganar xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñu mo ko dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñu engagé né len fayba nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddi gi ci kër Serigne Baba kër lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu woni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu woni mel naka nga ci jappale askan wi
3: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina la ko nañ sarax na nga waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut keuyro insha allah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma do ne du sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
3: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numu dé may la demal ba gis tan damal bo gis wer rek nga ñew nga jox nit sa da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ma lako toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox may yërem ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax damay wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fay yango xor rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la ko jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faaj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yokku la problème man du bako def yokku la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né ko de duma fa dem ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man man ab deg na man na ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem am kay na ñew na andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal leen ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay deg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocci la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu ci yalla dal wax deug yalla teggu ci yalla de jaamu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
3: waaw fofu yi lima la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmu da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal la ci kam go xamne xama fofay joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye ban mo wona neex tay émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dégg inshallah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé subhanallah inshallah da nga wër rek sun borom da def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma ne ma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga teju rabbay tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxé melni la tane bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jugé bobé na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké inshallah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci li ma na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu dikké fi da nañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara xureje
3: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké ma lay fallu waaw numéro 9 ba ma fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insta allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insta allah ci tableau bu son bi dene daara ji insta allah
0: muy lu am solo mënu ñoo jéxal te waxuñu ci walu neew doole ci walu neew gu sey lu ñu mel dang ci yëngu
3: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pex ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day man nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mali momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci wayjaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mali wuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci katum yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
3: da ngay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da rawano ku leena mëna ko ray wala ma gën ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dem jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé ré yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg dëgg dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gum nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah ci la joxé la ngay jox nga def ko té yow yaay xiyaat ñew na ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naani dégg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku beug jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
3: may siari ñep na mom la warona ñeuke waye teje ko yi buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanal mu yagg fi to lol te wër serigne muntaha mbacké di ñaanal li serigne abou barak ci wërou tedd wi ak mo wa kër serigne fallou mbacké gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu leg reuy bi nga xat ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye na di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbacké momu aladji fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne baye fall nga rek dama am ciofé gu re re re re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa baye fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yep barka alcorane
0: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are kaddu gi ngeen meuna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi fone ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jef
4: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

0: yaakaar naa ni doxantu bi dañ lay bàyyi ba nga toll ci doxantu, ñu doog lay commencé wax ni la del doxantu, mais nekkul ni dañuy toll diggante rek commencé doxantu. Kon daal yóbbu yooyu moom lañ leen di dégg dénkoogum en attendant.
1: Macha allah am na solo lool, mooy lu aju si wàccaay wi, dikkin bi, façon bi ñuy dikkee, mais bu ñu ñëwee tam niñ fi war a nekkee. Soxna Fat Cissé Diop, ñu gis ne tam en général wala bu ñu ko mënee wax jigéen ju wan lor, léeg-léeg wala li ci ëpp am na façon bu ñu koy conseillé ci wàllu ni mu war a jëfandikoo ñam muy wàllu alimentation. Foofoo tam yaakaar naa ni Touba bu njëkkee xéewal yi bari na, ñam yi wuute na, ñamu suukar waa ngi fi, ñamu diwlin ma ngi fi, ba ci loolu mbengeen yi bëgg lool sax muy ndawalu guddi yooyu yëpp taan ak jë ci jëmbul amin si
2: jo sëñ Moutalla maag waxa sa ko. Waaye lu ci nekk nag lu ci ëpp lu ne rek day daal di loolu moom ni mu valable si jigéen wéeral ñëpp mooy yamale sa lekk lépp warut a def ñu boo xam ne ngelaw kese la wamante ne bi ndox la war a dem, am na boo xam ne lekk la war a doon. Loolu moom nu ko ni mu waree jigéen wéeral la waree ko dara jotul di moytu xorom su bari. Ni mu waree jigéen wéeral la war la preuve année que fan yii passé def nañ caravane de sensibilisation boo xamante ne mu ngi jëm ci côté boobu muy affaire niin yàpp bu niin bi diwlin bu bëri xorom su bëri. Ndax boo xoolee fi mu tolloo tension lii di tension lii di diabète sonal nañ nit ñi loolu la ñuy wax les pathologies chroniques. Loolu nu mu bonee ci jigéen wér noonu la bonee ci jigéen moo la bonee ci koo xam ne dara jot ko. Xorom si nga def lu yam, kenn waxul bu mu lekk xorom. Jigéen wér kenn tedu ko mais dañ la wax mu yam. Dañuy wax déggoo tubaab naan régime norme soode. Lu ci nekk day yam na xorom si yam na dëwlin ji yam. Sooy lekk nga lekk la nga xamante ni moom nga soxla mais bu la li xewal léegi nag mooy dressage. May wax sama mbokk njaay ni yëngal leen. Bu ñu tegee lu ne nga ne naa ko mos. Ah bu jógee nag. Boo ca tegeem ndox bu soobee yàlla doon nooy boobaa nag da nga indi problème ña nga xamante ne bi ñoom nga dala di leen ñaax ci waaru lekk. Touba moom ku wax benn waaye nag boo lekkee toog ba mu reesaat nga lekk yi moom du ci ya heure bu ubbee waañu micro onde yaa fa da ngay tàng daal loolu ne di leen ñaax tamit ci ndox mi dafa tàng nañuy naan ndox. Naan ndox bi nag kenn waxul na ndax da nga topp activité yi ba nga xamante ne bi yow da ngay fàttee naan mais lu ci gën ndox mi na tegi sa wet bëgg naan bëggul naan. Kooku moom naan ndox mi ban kii naan ñi nga xam ne jigéen wér ak ñi nga xam ne ñi dara jotul ndax fi ne heure bi dafa tàng. Doomu aadama dafa war di naan ndox fu mu toll. Am na ñoo xam ne nag seen ay activité mooy leen di jàpp ban fàtte sax di naan ndox. Seen garab yi ni indaale yaa xayti nan koy naan. Kenn waxul nga yor sa mbuusu garab mu nekk sa saak nga teg ko. wala tey bu maa ngi taal bu la dalee ne bala ñoo dem hôpital dana la ku mel ne man dana ne la ana sa garab. Nga ne mi ngi mais garab boo ko indaalee te naanoo ko moog zero ñooyam. Nañuy naan aussi seen garab yi heure bi leen ko seen gynéco wax wala heure bi leen ko seen charge femme wax. Nañuy naan seen garab yi di ko suuraale bu baax a baax a baax. jërëgeen jëf foofu daal la ñuy tegagul suñu baaraam
1: ba si loolu loolu loolu am na solo lool. Ñu bare bari sax ci naan googu nga wax te yaram du ko aajowoo surtout que yaramu doobu aadama bu mën doon. Ñeneen ñi dafay mel ni xeeti boisson yi sax ci lañuy gën a xër ci ndox yi jàpp ni ndox bi ma boisson bi mën naa rempli ndox bi.
2: boisson bi kay noonu lu mu gën a néew na ma yàlla jëgal moo gën. ndoxum ndoxum mii lañ la wax ndox mu set wecc lañ wax ndox mu set nag lañ wax. booy naan bu ñuy wax eau pure mooy ndox moo xam ne dafa set wecc. kenn waxul boisson moom kenn mun cee ñàkkalaat ndax Touba lañ wax. waaye nag bu mu ëpp ndox mii lañ wax. kenn waxul boisson
1: de. macha allah sëñ bi nga dégg nga li soxna si wax muy bunt bu am solo à part li jëfandikoo xéewal yeeg. li war a fi di wax naan ndabal gu bees nga xamee ni si tabarkàlla tabarkàlla da nga si bëgg a jëfandiku ba sa biir fees rek nga tëdd ci jigéen ju wérul. mais aussi loolu boo si ñëwee tam am na beneen point boo xamee ni si war na nga cee gën a ñëw bu baax a baax muy léeg-léeg jigéen ju wérul wala sax doomu aadama comme man di doon ñëw rek ni sama bopp day metti wala sama bopp day nangam ñun nga am ma may la garab gii tam nekk garab goo xam ne kenn bindalu ko. xamoo ka koy naan lan moo tax ñu bindal ko ko foofu tam yaakaar naan war nga fee ñëw.
0: waaw waaw jërëjëf sëñ Fall. daf mel ni loolu moom la ñuy wax automédication.
1: ma nga ko
0: loolu. dafa nekk loo xam ne nii lu dangereux la. kon ku ko mën a moytu. rawatina nag jigéen wérul bi. ñëpp ko war a mën a moytu sax. mais dafa jigéen wérul bi daf si rawati. parce que moom bu dul dara li mu àndal moom moo tax. automédication waru ko. parce que garab bi yow kañ ko bindal xamoo baxam lan la doon yan mandarga la amoon bañ bindal ko ko xamoo baxam tension am fan la tolloon ba bind bañ bindal ko ko xamoo lan la doon présenté xamoo bañ bindal ko garab boobu. donc warul nga ne rek man sama kii dafay metti kee boppam da doon metti lii lañ ko bindaloon nga dem jël garab googu loolu warul. wax nañ ko sànq ci biir suñu njalbeenu wax yi muy jigéenu wérul muy kudul jigéenu wérul. soo yëgee dara lu lay metti muy metti ci sa yaram da ngay teel a dem ci barabu fajukaay bi nga xam ne ni moom moo la gën a jege. ndax période màggal bi bérébu

0: ñu di leen di ñaaxaat ñetti doom yi nga xam ne moom la leen sage femme yi di jox ñu di ko jël boobu tamit da leen di aar ci si buru kon daal buñ dee tënk dañuy wax ni jigéenu wërul bi sage femme bi moom mooy nday dikkeem bu gisee lenn lu ko jaaxal na dem ci sage femme bi waxtaan ceeg moom moo gën mu koy indi yenn jafe-jafe yi
1: macha allah loolu am na solo lool saa yoo xamee ni si am nga loo sentir sa yaram lu ci bokkul nga dem ci ki nga xamee ni mooy sage femme bi wala nga dem ci bérébu fajukaay bi nga xamee ni si daal moo la gën a jege boo demee lépp lu njaxe la rek nga def ko soxna Fatou Cissé Diop dégg sëñ Mbeng li mu wax yaakaar naa moog la nga wax benn la danger boo xamee ni si moom la siburu am ak bon gu mu bon ci askan bi rawati na ci jigéen ju wér ak lim ko mën a andil ci ay gàllankoor yaakaar naa siburu soosu wax nga ko léegi muy yoo tudd nga tem luñ ko mën a xeexee muy moustiquaire waaye yaakaar naa cetu kër gee tem mooy ci duus yi ba ci ñam bi ñuy lekk ngelaw bañ cee dugg ñam bu ñu ubbul ñam yu sedd yi yooyu yëpp fexe ba ndox mi ndox yi ñu ci def orosuel yooyu yëpp ay point la yoo xamante dem naa parce que jigéen ñee bu ñeen li man di waxal ay jàmbaar lañu te ñu fonk seen wér yaram la rawatina ñaareel yi ni ko monsieur Mbeng waxee waaye foofu te war nga leen fekk da mën a ñaax
2: di ñett si waa tuuti fi Mbeng daane la muy ñetti doom yooyu di leen aar ci si pro ñetti doom yooyu di leen jàpp ne ci bureau sage femme bi nga koy naan ci kanam sage femme bi da ngay dem ci pharmacie bi ñu jox la ko nga indi ko naan ko ñetti doom yooyu jàpp leen ne tamit gratuite la jàpp leen ne tamit jigéen ji bu biir bi commencé di
1: maanaam gratuite dañ la koy may
2: doo ko jënd may
0: doo koy may doo ci fay dara
2: doo ci fay dara ndox mi ngi koy naan sax doo ci fay dara soo yaa ngi ci bureau yi
1: lépp dañ la koy
2: lépp dañ la koy may ci ñetti doom yi te jàpp leen ne bu jigéen ji doom ji commencé raf ba keroog muy wasil war na ko naan mais da ngay gis ko ne ko jëyi mu naan bu ma ko naanee damay waccoo nekkeeguma te loolu moo ngi ndékki jotewul dara ma dikk fu ba foofu nag ndaxte
1: da ngay gaa ko waa maanaam du xam nga yéen fajkat yi da ngeen di wax naan garab dafay tegu ci dara kon boobu moom bokku ci
2: boobu bokku ci da ngay gis naan
1: ma ne
2: nekkeeguma bu ma ko naanee damay wëccu te or que ñetti doom yooyu lu mu la mën a aar yow ak si li nga àndal moo gën a fa parce que dikku la dara te lam la mën a fajal dafa ëpp ndax sibur lu mu mën a def si jigéen wér dafa bëri Mbeng wax na ko léegi si lu ma si dikkaat ndax xam nga tam yaakaar da di ko yaakaar di ko yaakaar di ko yaakaar ba ne loru na ci bi lan moo ko waral ñu ne sibur xam nga loolu musiba la dem ba la nga àndal mardi taal li naan ëmbubu tour lan moo ko waral ñu ne sibur ñu wala yow sa bopp nga manqué deret ba nga xamante ne bi te loolu rek moo ci complication yi nga xam ne yu ne am na yoo xam ne daanaka duñ toog fi di ko
1: siti
2: te loolu lépp ñetti doom yooyu boo ko naanee yàlla mën na laa musal ci yow ak li nga ànd te dan la koy may sax nag mais fi ne da ngay gis ñu àn dan koy naan wala nga naan loo ko malaat muy naan surxal benn bi muy war da ca ñetti ñoo war a ànd gis nga boo jëlee ñaari wacc fa benn bi du la jëriñ dara xale yi lu na li ñuy def dañoo sool wala nga guux ko dem ba ca lava boo ba yàbbi
1: yooyu am na ci ko dayoy
2: bu dee ku jotaane mel na man damay jóg taxaw wano damay jóg taxaw max yow ba nga naan ko te ba ma naan boo wacc sama bureau bi yaa koy fompaatal sa boobu kon nga xam ne dañuy wax a wax a wax a wax
1: boobu ko tàgg na boobu
2: daal lépp àdd na ci sibur sibur ak jigéen wér du ko muñal sibur muñalul kenn mais jigéen bu wér bu moo ci la te lu ci nekk am na ci loo xam ne mën na koo fagaru ba nga xam ne même bu fekkee dikk na ci yow tam du métti kenn waxu la ñetti doom yi boo ko jëlee doo sibur mais tam mën na bañ a métti mais da nga mujj dem ci sibur bu métti boo xam ne yow da nga ci ñàkk loo xam ne ak jamono ji ni métti da nga ci ñàkk loo xam ne daal wax dëgg yàlla mënoon na ñàkk moom wax dëgg yàlla Mbeng ñetti doom yi moom
1: ñetti doom yi kon mi ko soxna si wax yi mën na ñàkk surtout que siburu yaakaar naa Touba yomb na fee wax parce que bu jëkk période nawet boo demee ci béréb fajukaay da ngay gis nit ñi dañuy tëdd ba ci suuf lépp ngir siburu la vraiment daan nañ ci dégg ñu baree baree bare ñoo xam te dañ ciy loru te siburu soo soo dem su ma jubul yaakaar naa mën naa dem ba nit ki perte connaissance di wax waxin yoo xamee ni si sax mën nañ ko dugal ci ay xeeti yeneen yi doy war yoo xamee ni si dina jëlli fi ñuy waxe foofu tam yaakaar naa yu jar a bàyyi xel la
0: waaw mooy comme nu ko waxee léegi rek siburu am na siburu bu yamamaay bi moom la ñuy wax plus simple même jàngoro sax amul boo xam ne nii bu simple la mais moom la ñuy wax plus simple siburu boo xam ne nii bu yamamaay bi la bi ngay wax nii mooy fi dem ba nit ki di toll fu ñuy délirer di ba dem bay ay tudd ay tur sax yaakaar naa ne ñu bari am nañ ci ay anecdote am nañ ci ñoo xam ni seen àdduna yàqu na ci loolu ci ku amoon siburu moo leen tudd ba ci la seen àdduna doxee yàqu loolu yépp na sibu ñàkk teel a dem hôpital moom moo koy indi nit ki boo yëgee dara sa yaram rek loo xam ni bokk ci teel a la dem kër docteur ñi nga xam ne nii ñoo ko jàng xam ne li sa yaram di présenté wu mën nañ la ci indil ay saafara ba nga xam ne du toll fenn fi mais soo teelee dem kër docteur nag mën nañ la jox doom yi ci gratuite nga jël ko

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay defandiko yek am yow mi nga xamne da nga tuti bëgg dokol ak yow mi nga xamne itam da nga ag waxu lool lepp wa dina farmu gungé la ci bay soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom gis regal muy metti mbok yi dokol len ak wa dina farmu dina la taxaw bu baakha baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg defal sa teint am nañu ay collagène yu am solo lool am nañu café noir waye itam am nañu ay façon café yo xamne mbok yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbok yi bo joko ak wa dina farmu lepp dina safaraw amna café go xamni tam pour jigen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lool nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen bir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lool itam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wadina jappale kep ko xamne dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yemul fofu ndax yeen yi nga xamne da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamne buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamne bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaale itam say bëñ lool nak ci wadina farm rek ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen ñi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko leen ak wa dina farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé

0: leg leg ñu gis day am ay ciow nek ci jamm wala rap ak yu ni démé di ënd gi lu def ay ñaan
1: da ngay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay tax da wax no ku leen la mëna ko ray way toxal soko toxal ci kër ga jubale goge ngay xamné yalla koy naw waaw bo joy defere yalla na ko naw raw deug mom dañ koy toxal deug deug mom yalla may nañ kër gum nek di wala mbaaji mom insha allah la lay jox nga def ko te yow gisatuma ko waaw insha allah
0: yakar na ni bi ci sam samuk ñew bo jele ndan numéro 9 fi nga xamne ci rombu ko nis bi so ne ko serigne babu alcorane sokra bi dana la wacce fi nga xamne bi bo jele sarede timit kat waye mi ngi fi ci are card gi ku man nga def 76 50 wala 77 666 54
1: may ci are ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may ci are mbollem ko xamne ni yaangi touba daleko nak ci sunu khalifa general mouride diko ñaanamu yag fu tolo de weer serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou baraka ci wéru tedd wi ak mo wa keur serigne fallu mbake gi yeb sunu borom guddal sen fan te yag yi nga xat ñuko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem khalifa yi ci dekk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba serigne bassirou mbake momu alaji fallu mu yag fi lol te and ak weer ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te an ak rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dama am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccilé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp barka alcorane
0: adresse baangi fi ci touba samuk serigne barakhoure dia are card gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
2: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm

0: Resulü sallallahu aleyhi ve sellem denen makatül mukarramatı fil medinatul munavvara. Ay göre. Tebiyade homen nabe bin muşidun gün metinun cipinana odalaya. İnna lecine farad aleykel Kur'an'ı la raduku illa ma'adin. Ya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cep ya sukko meyen ya bebe. Ama artı hadu. Artı ya bant öleli. Madek dum dan şirma amşik amadu bamba kadim Resulü. Dum de oy ala cipine nado. A Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Bongan nada havalima. Kamburi. Resulatu.
0: Kasasi. Suratul kasasi. Kutun bumani. Ya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Wo do mena belade ma ya do mena belade mum ma ya ma atu hado ambona ni madina sumu na mara de na dum si na shi amad bamba ni makku boni on e he mon ful hanki ko onon wondo wona wadi hani wadi fiye ye leje won gandi idib dum do yi won gandi idib dum do fantu won gandi idib dum do teddin de na ni en gandi wot en bad ko men keji dum makkaani Oto mbade ko emin keci anyala ni Sheikh Ahmad Bamba. Sabu onan goni hanki, onan goni hande, onan goni jango. Hatta we Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hatta we mwanganda kai woni lomtu mum, Sayyidina Abu Bakri. Hatta we Umar Uthman. Hatta we Sayyidina Abu Bun Abad Ali. Before doki indi mungu intu. Denun bandirabi. Parti hotbe mun. Tidinun hotbe mun. Mbebele kotbe mun. Wadbe bende be ngandu comportement ji bismil wadbe de beni wadbe ko wadbe banda fot be ngoda don ha kay be sokoli be ji dum non koyda am boy gnu jani do gnu ji makka jadi fandat ko yimbe ko ko jani yi sabu ko ko woji
1: dal jambule dum non makka ja on ka kamil kabar sin habbe tan tan na fori
0: na fori alta
1: pusur min ji de ka tolda hala be ba ni na balanta abin hal amel holla damal hal amel weltina hal weltina yimbe amen
0: ne esusu
1: de haa suuji kadi kaalta ko de wondo jiga nam namal andi
0: ne esusu
1: dum non yalla besdu gandal ma besdal ma cellal okuma baawal yar ma allah ngal ala mudum ngal yodo won nafore ma dum an kala ali yel ba assalamu na ma jura ma nyaaka na ma jam non dari jambure mersiki imsamu are boddoydi non eden calmino kala ma ganda hore ma en dum calmino o ngal nyalande kam ko fofel on nani ko dal jambure laali ko on nani ko makka jahaali ko nyalande eden fonje nyalande kala ma hen nani en keccu ma dal kecci ne non wato yimbe ne jaatan an ke dal dum en kecci ha dum no cala pad ko batta hal ma yaw ci ke dal ko ma wawa ay hocca pad ma tinne ngon de mbadal ha belni no mbadal non kala bettu ma wawa nden on sarata di nden on jakarta di nden on wonde antal sikareni wonde antal ma ala danuma ko musibal gondi sabay shon goni sappa musibina mon ara sakare gonda ko dum non ya allah musal on ya allah dando ne gonde jurum ndirol balla ndirol en jurum ndirol balla ndirol ballon bebe mbawa kamen ha allah ko men no mbaw en nyaagim allah subhanahu wa taala yalla non yotto jam dar men jama cedala wawde talde al okken faltade handu shere jam dadi jam
0: allahumma amin hami dendal kungul ardo gaddo gol sidi fatil hadran badi wa mujju tuddo si na sig sai bum ahmad bintil hamban fada jam na ala sidi sam gal woni e ahmad kungul selen a umar jaril hayo cima ganda da hore ma kadi e gorko mawdo mojjo malado mo kalan den o joni sisaj musim amadu bintil e hebe mbaaja ne nyalaande de gande nyalaande Sheikh Ahmad Bamba maggal ko enen jeyi ko cierno men ko sewil cierno men noppi sekki hoore en nani rewde Cheikh Cheikh Saadu Abi en rewdi nani rewde Cheikh Ouman en nani rewde Cheikh Mamsi Alhaji Malik en rewdi rewde Baye Niass en nani rewde Cheikh Aljuma Cheikh Mamadou Ali Cheikh Ahmad Ndiaye ha hande togoro mum ene lubudu